line. Ayon sama. Adum ni adoy ayon sama ebradi. Ebradi maye mbreyi enyo kwata. Osu ahime mwono kaye. Ma isu. Yemfa enige kase ebradi wa yi yampa. Yeda wasi.

kaya kandi pemu mo profua na kam wan yu na sene me ana sa ye kandi pemu aretofua na kam wan kra na bedi me chi na so sane nye rati

moja me yamu hata maini Anafute moja na enchi ya mwa Akaminu mieli ya kumu suwada suku tayo Ah Ito wadi ufoye Woyita wadi ufoye ni chile

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi animonyam apuye wusa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, nansu awradi bapuye wusa, na nimonyam abedeti.

kuta meba ewia me kasa kire wo tie arita meba me kuta me do na me represa ya hunam nyuma pia da city meba meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite ti adumi never such a wagging. Na subabia womu biara. Jago to walk. Mami metra wakoma. Mami ne hini wakoma ni mo. Esansa ma pen. Ma hini ena pen. Me tia yumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo mitia yumi. Ma wakoma mubu. Ne sesun suma tadia. Na weni ahunya kestia. Unya, wenya dingina. Tia osori enyuma etisei.

0: sumfuo teusu enene ni ameka chira na sama obi amena na swasi tia menene trauma simanya me wani mnia ya manema hey ni awaka jina na sa mwa maswa mwene swamra amu kodi ya ribu wano mumra menchai na masia mo na mema mwa hume ewa yesu
1: hey heradi bibi amye
0: ediyane hiyawa
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyabie
1: ase bipa titi mye metuma musebye hahani ya radie
0: sa
1: wuya rakumasu adye mamia
0: mebiaku